0: So na cheki bro. Na cheki vya emini na madu. Mi hakuna dema naeza nilemea kuingiza box.
1: Mamba yako si mbaya.
0: Pesa iko.
1: Kuna kademu kengine hapa ESTO. Kana jifanya ngasukari.
0: Ako wapi?
1: Walai, kachati chati hivi.
0: Mlete.
1: Aha.
0: Mlete.
1: Cheki cheki. Ndiyo hako.
0: Ndiyo huyu?
1: Uyo.
0: Tuende ni kushu.
1: Aha.